Ko e hiva kakala foki ne mo toki me mai kei I he tau hiva kakala ha no wa ko e hiva ia me he kalapu fonu moi moa. Pe na o atu ai fasko ia ma ai kau kalapu kavatonga kotoa o loto prospeini o ku teu teu ki he whakatahatahat ko ia anai I he tā noa ahina ko hi foki ko ngahi prokalama o e weekendi. Ka ke hea mai ne tau taimi ke osimi te wanima me he ono for manata tfoke tau program ko ni e lere pe ki hoko taton ko ia ai fitu pa kua e whaka amuhen te tau whiao ki he a osia ko ia koe ai taimi ko ia. Kaike, kua taritari mai ai kauhiva ko ni ko Angela Fiaki ni pe mo e kaloni kakala kau mai ke tau programa o e pongpongi ni hiripe ko ia e whakaoka te lewa e tau ngahe ngongo kua tātana mei mei tonga.

0: Malala mahali e aho e ki mo ile le yito nga kotoa fie fia ki tali tani le ki mo tonu ki o mo ngā hio ngongo me le tio kai uma ai televisione tonga ki he hoani. O gulo donga fwa hoka iwi keni ha polo kalama tana tana nua e ofis fwa fonua atonga ki anupule i ngā ue ki he whakatamaki pe NT, RMO, mai ngahi kupu fika o angkotoa pe o e ngā ue ki he whakatamaki he whakaamu ki whakaivia whakamea ngā ue kau ngā ue ki he whatongia to tonu ki nga whai i he tai me whakatamaki ko e konga e mateu teu mo e toka teu ki e ngai whakatamaki he whakainatula.
1: Ko tālanga koe ni o kukawa kia i ofisi pehe ki ngai kautaha i kai whakapule anga, kautaha whakapule anga, mo ngai kupu whikau aki ko toa pē, mo ngai ngā ue whelawe i tonu mo e whakatamaki i e whakaamu ki nga ue whevahevahe aki mo whiako aki ki e malu whakaloku fua ai kakai ihe ki mua, lolotonga mo hiliange ha whakatamaki. I e whakamatala a moana kioa me ofisi whakafonua a tonga, ke ono pule i o ngai ngā ue ki he whakatamaki, NDRMO.
2: Ko kalama koe ni ki hono toka ngai kina pe ko hono ngā ue a ki ngai mea ngā ue, e lava o tokonia ki mautou ka whakafatongia i he tawhaki koia o e whakatamaki. Ke toi mahino ngō fua ange ki ngahi tuku i kolo, kai pehe ki ngahi tuku i motu, o kutula vea ngō fua, ai tu unga kok nau i ai, te alawa lewa ke whai ha ma teo teo ki mua, i ha ta emi se unga i ki mua, pia toki hoko mai koi ha whakatamaki, pia i he prokalama ako koi a anea fi, nai fua hoko i he lokon fenisi koi a o paslika, i nuku alofa,
1: ne toi whakama ala ala heni a kioa ki ngahi lelei e malawa ki ausia e he kakai i he tū kui kolo i e taimi e hoko mai ai ha whaahinga whakatamaki whakaina tula.
2: O kusi isi i lewa ai e loto mamahi i he taimi o ku hoko whakatupake manatu whoko e ngai whakatamaki ni o ku ike ketu i ai ha whuroko taimi lahia ke whaha teu teu. Pea hange koe koe awha o ku slow onset pe o ku tuai e niho kōka kui ai ai taimilahi o mai ki whai ai ha ma teu teu ki mua pea toki hoko mai a ngai mea koe ni.
1: Mahino pē ko Oscar Kato i he tau e ua kua hili ai konga uluaki mo e ua o i polo kalama ngā ue partner ka koe hoko atu eni ki he konga hono tolu. Aia e toki kamata wha ofisiale hono ngā wei o e konga tolu i e konga ki mui o e tauni.
0: Kua whakahai komisiona polisi ki kakai e whonua e nga tukoni pa angani mafiki ha taha te ni o ata whakamatala whalala anga e tukoni ki hono puke aki ang mataha pule ku kei hola mi malumalu i kau polisi. Hono whakaha NHF Turnal rotonga ha whakamatala pe whakatahama ke eni mui kau whaiongongo aneafi.
3: I he whātahane ne whamama whai ai e Turner ai maho e ngai whingai āki mui kakai i tōku i kolo, mo e whaamu ki a taha kune maua whamatala whilawe i mui whaituu e mao ki ai anga matapule holani ke whedotaki ki he aptanga polisi o whitaha pe ko pao ke nga whuaki e tukoni pa anga ni mawhi ki he tōraha kuia. Nā ne whamama whai kui tukoni kui ni e whati whito hono whuaki ki he tōtaha e tukoni e whamatala kutuku atu ki ono puke ake e ngō mata pleni ai ako tuko ni pa anga ni mawhi kui ni ki e ngō pōpula hola whakato osi. Ki ngō mata pule fōki kui ni ta u torongo furu mawha ai ako liwa ki funga leivi mi mata pule fisiko Adam Hussein. Nē ngō ni ako kāku lele pē mo e polo kalama ngā wai taha whikumi e kāu polisi e roroto ngani. Pehe tērnā o kuhā mai mi he kawe ngā kui ni ai tu unga whātū tā make o kia ie malu e aptanga polisi nuk alofā i e mahina o kuna mlawa pe e hola mi ai. Nani pehe e kuna o ngā wea i hilora tu ngāni ki tui whalele i angi pili sone i aptanga polisi nuk alofā. Aia i hilora tu ngāni o kte eki whapapau i pina yanga whewhe ai lama ke hola ni ihi kui ni mi he pili sone o aptanga polisi nuk alofā ka nani pehe malawa pe ke i ai mohatoko ni mei tua. Kege he neongo e niku ki hoka tupe whakata tolo mo i kole ai pē me he potu ngā oi polisi ki ka kai oi whanua ke nā whetau tāki atu ki ha whamatala e tukoni ki whikumi kuni ki whika telefoni hi wawua pe koe whetu whanua tahaono ni maono.
0: Kau hika mahu inga ke mahino mo mahu inga mālie ai ilo mo i maue whanawaku ki whiririwa ki ea mohono tupu anga ngāhi wesia o ao ki hono veteki anga. Kua lele ai i hewi keni ha polo kalama ako whalahi ilo ai va a feriri waki e a ai potunga we medek ma ai ngahi a ko kolisi I tonga tapuni. Ai a koe polo kalamani koe toka ngata hiko a osia I tonga ni me ngai pasifiki. Ngahi feriri waki ko ngata te fito ki he lalahe ngoe ngai fatamaki me ngai wisia tamaki feriri waki e a. Pea kufia ma olewa ke mao I toko taha kotoa I tonga ni me he whanau hiki ki lalahi e mahino tatau whikau aki mo feriri waki oi e a. Tate fito e ni ngahi veteki anga ke whinga aki I hono tau kawe I kawe ngā whiriri waki o ea.
1: Na ea u tonua e wa whiriri waki o ea ke kolis taku I lau aneafi, ke whakai via mo whakalahi I loa e whānau ke kawe ngā whiriri waki o ea. Mo e whakaamu ke whakai via mo whakaai ai e whānau wako, ke nau hoko ko ani ihi o ku nau tuu o tau kawe I kawe ngani, pea ke toe longo mo uiange e nau kau atu ke ngai polo kalama, pe whai hanga ue e tokoni ke ono langa haka hau o ku tuu loa ki ha tonga tuu loa. Ne whakahahe ni he pule ako e kolista kui lau ki o ngonga le te o tonga mataika wholau mahina. Ai mahu inga mai hounga kia te kinau tolu e ngā unu kua whai atu e he waa whiriri waki o ea ke ngahi ako anga. Koe uhi ke whakaloloto ai pē ai ilo e whānau ki he kawe ingani.
4: Ko pēhiru kawene he pō kalama le li a puta. He tunga he pūhi. Hange ko glawe nai ko mauno kone he wae hahake ka te whito ke whānau. O ku hange ko mauno I mu noa. Una e ula e pe ko mo I malo pe ko ma tu ma no ma te fitu ma u ma te fa la he a fo noa pe hange ko no restricted te pe ma pa ka ka malo ka ka hange ko ko ko fa mata la ko na pro kalamana e la lo mai mo ka fa climate change ko na me te une hanga o te o mai o ku ha ku ku o vale a ku te fa na u e na o mai mai ni ala o to e fu fu e mau ke whakahoko. Hange ko e nigo e nau ke tokanga e nau ka pā ke wai, o e nau whinga ke nau whakasisi e ngā kasa o e whakatuku e a global warming mo e hane mo e ngai ka pā ko ia. Pā ko pihe o kawa obito obito e ki ko kala matakai ko e nga e a mei te ki I he whakaofu ofa obito. Ke a te au ko hane mo no reminding e whanau a ngahe mea una wako I lo ki a ko. Pai ke ngata pe ai, kuna o toi I loangi. Pai ke ngata ai, o ki tokoni au kito e ki polo kalama koe ni, ke alo e whanau o whakamatala ke ngai whamiri. Kuna o tokoni ke ne ki o tonga, ki hono whakamatala atu ki he public, ki kakai, ki whonua, ai mahu inga koe climate change. Mahu inga au kito ke nau mateuteu, ke nau resilience pe nau te lava ke mau ha solution to our mitigation ki he tawha ki koe ni o e ngai palpare ma he climate change.
1: Nā ne toi pehe, koe mahu inga ia e polo kalamani he ok ikai ke ngata pe he whānau wako, ka o ku nau lava tu mo ilo koe ni ke tokoni ki o nau taktaha whamili. I e polo kalama tatau ai pe, ko osi au tonu atu e waa whiriri waki o ea ke ngai ako anga kolisi eni ihi I tonga tapuni. O kau kia I e ako maalunga o tonga, kolis tonga, kolis kuin salo te, kolis kotupou, api fo ou, moe ako maalunga kotupou. Ko e polo kalama whaka ilo lahi koe ni o ku kau ia I ngai polo kalama na e whako tuu tuu ki ono whakamana tua ai wike o whiriri waki o ea o ku amanaki ke whakamana tua I septema. Pea ku kamatai pe I septema a whi auhi tari whehu I a ngai whaumnima o ngahi ako anga kolisi. Kai kehe, ko e konga eni e whenga wa a whiriri waki o ea ke whaka ai tau tangata I iki o e ahoni aki ai ilo me poto I ngā ue o ku fie mau ke whakahoko ki ono matu uaki a tongani me ngahi nunu a kovi o e whiriri waki o ea. Ma ai o ngonga le tio me televisione tonga, ko auri I tea, tau kapo.
0: O ku hamo malu pe whanau tonga I suwa fisi ne hoko e māma ki whale no whangani nau I ai I nauluwa suwa I pongponga ni afi. Ko ni whababau I eni mi he whamadala whalala anga I suwa he liangi hano maumau I e māma. Ai whale no whanga nofo to tongi ne nofo aini I hikuini. Koe whanau ako tonga I suwa koe whanau fe fine I kotoa eni. I e whamatala ko malawa ke mao, ko e toko hongo fulu mahataha whanau tonga. Ai e ko toko hongo fulu ai na wako i University Whafonua, pe University Pacific Tonga, USP, pe toko taha i University Pacifica, pe PCEO. I loro tonga ni, ko whainga maali e pe ni ihi koe ni, pe a ko o si wahi wahi ki nao tolu, ke ngā hi api o e whamiri tonga i soma fisi.
1: Kei kau sipoti whakakātoa e toko ua wālu o kukau i he tīmia tongani. Aiok nā o kāwatoa i ke ngāhi sipoti kehekehe kau heni e lova kakao, ke ne polo, tolo mea mamafa, te kapulu, pea kukau whaki he tauni mo he tīmi wa inga i he basketpolo tau tau toko tolo ai kakai whewhine. Peko e 3x3 women's basketball, ai a koe fōfua taimi e ni ke kauai a tongani i he wa inga koe ni i he whiauhi sipoti ai komini weli. Ko e toko ua wālu koe ni ukau atu ki he timi, a tō ngā aia ko e toko uwai, ko ata māmatu ta whaiva mo whina o huafi, ko e whiauhi komini weni whika tōru eni kena kau atu ki ai, pia ko e whiauhi komini weni whika uwai ni a vāua hi afu, pia ko e toenga e kau wai ngai toko ua fumani mā ko e fōfua taimi eni, kena ukau atu ai ki he whiauhi e komini weni. Ki mua pia mawahe atu e timi me i tō ngani na e whakahokoi e a ahi ki he tahine Princess Kalauni, sina i takala o whakahokoi e whakamatala whakamahopo opo e teo teo atonga ki he whi auhi. Pia ok mahino fo ki ok me atu e tahine Princess Kalauni mo i timi atonga ki Glasgow ki he o wau whakahava o e whi auhi si poti komniwe ni. Kua mau fo ki meongo to o fuka mo i to o ama ki he o wau whakahava e whi auhi. Ai ako Hulita Veve me he timi a e tala o kune to ai fuka pia koe to o ama ko whinau o huafi me i he lova kakau. Lorotonga ni ku kau atu mo ekpini sta e pot ngāwe ngā hengāwe whakaloto whonua ai ako malmanua i e sipoti i to ngani. Whane e whituawhi ki he whakataha ai hou ekpini sta sipoti i ngā whanua kominiweli ne whakahoko mo i ai he wikeni ki mo ai whi auhi sipoti i kominiweli. I he whakamatala me he ofisio pot ngāwe ngā hengāwe whakaloto whonua. Nai hoko e whakataha koe ni, koe e whainga maadie ki ono alia i ngāhi ngāwe ki ono langahake o e sipoti i he ngāhi whanua komini weli, pia mai ngāwe aki koe ia o e sipoti ko hamea ngāwe ki he tefkai via ai kakai i he ta whākio mo uine nei kai pehe foki ki he taukawe i koe ia pe koe whakapapau i ai kau kātoa. Koe whi auhi sipoti komini weli o tauni o ku kāwat kia i ngāhi kauta sipoti komini weli e fitu whā kāwai a tongani. Pia i he kamata e whiauhi a pongpongi e hoko hoko atoi pia ngāhi i venia whiauhi i he ngāhi wike ka hoko mai. O ku amanaki ke whakakakatoi pia pongpongi a e whiauhi netpolo i ngāhi ako anga ko lisi a tonga a ia ku o whakapapau i mai eni me he kautaha netpolo a tonga o ku whakahoko a whainolo ki he malai wainga ai ako maalunga a tonga o kamata i he hoata a pongpongi. Ko e tukuangi mai aipe ai ngāhi timi koe ni ayok nga kawa to ki he whainolo a uhu a ia koe timi whakakato ai whinu fulu maanima me he ngāhi apiako e tahaono te nau veipā ki he haue whiauhi netpolo whakakolisi a pongpongi. Pehe me whakafofonga me he kautaha netpolo a tonga winita tauhala liku koe whiauhi e tauni o whakatutu uia i he whingawe aki ai kautaha mo i kautaha e pule ako i ngāhi kolisi pehe foki ki he komiti po te ngāhi ako anga kolisi a ia koe whiauhi ni uki noa koe safeguarding secondary school netball competition. I he kakatoko i ai whi auhi a pongpongi e fuaki ai pia ngāhi pāle o i whi auhi, au ki tuki mua pe koe hau e whi auhi i he ngāhi le volo taktaha. Ok mahino pene ka mata mai ai whi auhi i he konga ki mua o i ta o ni, pia koe awhanga tukue ni i he vei pā i ngāhi timi o i whainolo a pongpongi. Ok tuku ato ai pia i whakaafi ai kautaha netpono atonga ki he whāna wako, whāmili, maheni, mekaupoupou netpono kotoa pē, ke kau atu ki he whi auhi i he ako malunga atonga a pongpongi, ke poupou ki he tare nitwa inga ai whānau mo teke ai pē ai spoti netpolo i tongani.

tautaimi ni ke tau tatau ko hi ko e pure pefo ke tautaimi o atu e whakamalo hi o mo mea mai ko i e pongpongi ni mo e tau pokalama ko e ni o le o e tonga wha pe mo whakatawane te mou mao ha weekend lele pe mo whakatawane ko i a ke tau to e whiao mo e le o e o tonga wha i heo kototo ko i a ae valu i he monite o e wike kaha o. Ofke mo ma o ha weekend lele mo me a ko a pelvalo ve koso.

Et on le suit formal, Elena, Lali et Maïviti, DJ Epiness, Mal Pessena, Danny Raukes, Chilo. Waponisa, Powapoli, Ulin Massinga, il a pipelo. C'est cool, il y a un ami, il y a un ah. Oh, le pipelo, yo. If I may nisi, ya, malau upbringing, pole, oe, naimatua, o soifua. Ole pepelo, le amatanga, le orngoi. I follow along on the lily piece, ya, esen mana, ya, wasui, umota follow ona. Inga ua e pepelo, e ba wakamba wanga fo, isa pepelo, I pull ya, oe kafifi, Yeah, manchua mai Samoa le tātou a le sitala whamole mole o lea ua uma a hafoia. Le mahalosi o lau le sitala lua o lua lima lua o lua ono. Matua fo il tātou le sitala o mea tonu a lea taula donation. E mawhaina e tano to e claim lau tax refund. Ioe. E mawhai, awele lei lau risiki o lau lusutala, pe tosutala, pole ala walau fua I lau taxman. E whai ila ia, sale, e lo se kif tila mea lea o le donation. Io, whai ko e mai lau tupe. Io, tala mo. So se donation, po se tupe te fua ia. Ia, e whai anto e claim ili tax refund, mantua. Io le nau hawhai, nau a matala tax termine, o te whatetali, a uminga e whakali, e umifo inga maua la refund. Ae oi a wala o le amio tonu. Io, to tele lato e mou neta su afe, lu su afe, su lima afe, lima afe. Ae o tausanga lea koe kokongi uma. Ah, ho, fie fie nei, ae tangi lisi kausanga. Ae maanga ia singa mea vo ila le nawa maua ila ulima. Yo, ola o tax refund. Ah. Ye le fa ka ke upe so ke o fo le a ko se rua fe so. Ya ai o tu langa le la o ne ngalo sa mo o le o te mo se le selena. Puti puti le la seleni. Ya mo fo ini fa la ve o le a fo di fo di mai. Ye po sa malanga fo I po sa swa fa matai o le a e halu fai. Yoi, manku e asi o uo mamae ni usila. E a mai umasika ma leo na usu mantu fine. Ma ua lungo te malo a stasio kompani na aukila. E re iu mbiango mai usu mku fafinge wa uo whakaula ko fale. Uo sa mua fai makai. Yoi. O mai nō risi aso kaupura pūles ka mamakua renga mai anga lako. E o mai nā laulaiki lea kala mai o e saule tala ina fo e kusa o le ala. Mo fai a laulaiki a kongo ka mamakua lea. Sorry, whanongo longa kusikama. O le ala wha makainga I a laulaiki a e ua mari liu ya nai matua. Mai a tamaro. Ia vai oko. Ia hau kou mai a whaka kou whare whai kou makai a le auke rent. Ka luai. Ia anga o le tatu olanga esesi. Maka kou kai koru. Kou vai mero koru. Ano maoli. Ao le maana ia ia samo esi. Ainga maoli. Nau samo whan matai. Pei la o le tamama di tina. Maori tina, anau awela tali whamatai. E rewhi makai fwy na koi, a e tua maalo Samoa. A o mana o lai pa e ulalanga kali I langa swafa. E ka ila sa ufama sinunga, ina ufapa e whara ukamana. Vai, o kako ainga, peko ke makai a, se kako e whaia skusi. Mai le sanga ko makai a le ko ki o whakumu me angaro a ore whai umba kwa kuo mai. Ia o sa mai. E puli hapo le hale aso ki whi makai. Ua mai la ulai ki kau fosis ka mai au le fosis makai sole. Ia angaro kwa kuo au kwa wha.
E pū lea tangata. Pea whai o pea wapea ua ta o te mai ia tia ia nai mātua. Ae lo na makai o e rako o e whai kongo reisi, sori. Ia sa o e lo pokala me fui lele nai tina, fui lele o upu makisa. O nisi uso ma tua whinga, o nisi tua ngane ma nisi o aina. O o mai ala so wa le ko fe va ai ai ka lu angi pa ro ka o ma ko le fa i po pa ti o a fe ya pa lo ta sa mo a ya ai un ka ko mala mala mala ma ala wa ku ru malo ele ai fo da je me jo un fa ye fo ya ka lo malo a ta to vai le opposition ya ile fa tu na ina fa al kapeneta ele se pa o yai o le malo e pule a le malo o i me fai. Ia ngā kua kwapena i tō autafa. A su ia ia kakui koe o lau ma kua se e la wale alu le malo. Io. A tato vai nei le tūranga le ve visi e nei le unila ka pia Samoa ma le malo. Ana whalongo i a namula ulu i le palemia ma nisi uso matutua. Lango lango le malo le yun la kapi. La le kaki kia kai fia milion ale la ave fai pro ke ke tu mano. Ai le se me la ave yun la kapi na la wa sawa nafi. Sao no manino la uli. Masalo la stona, astona la fakta. Tele na unau wa enga ia misi foi fakta na unga tulepa. Ola kako kaya al kako klopo. Ile sfulu se pa yetol. Mau mlewa nuwe fatata nuwe nisi mari i. Ia, oa, amisi fo ialo fa anga avi ma mau. Me kao long distance fo ili dedications ya me fa pina. Oa, lela alive ka kou rungo ka kou penga ka failangi. Fa ngurungo mai la taya o la avana ila yana tasi di tula ole so. Ai ole tala mo ilena. Oa, le langolongo ina de fainga malo se sene. Pose susen e ave ile la kapisa moa. Talo le leu si ta ele li ele o namula ulo. Uo mo fatu ya palimia. Kako uma ye kofi fai pule o ese. Ko ule ngu le kapi. Kako vale ngu le kapi ya uskari ya mngusila. E uma le oranga alo tangata na o praxe sa urongo fukong yon. Temine le wala pis. O fiel wala le pule sili le ngu le kapi. O manisi ilongo le awal wala pis. La lo ke la wali. Aya tato yun. E fa pena le tele o isi yuni o le isu le tupu mai zambo a fango fie ia. Nga kula i mai a o siti veni rambuka. Kukuli umato a valu, valu poa members a le poa le liu neka pia fiti. Iai mali hafa fine a Frank Panmarama, leilo a tolu miliona. Leilo a le tolu miliona. Lato langa le luku mai fiki, lo watu lato fai anga mai fafo. Palangi. Lato e we are to file poa. Tale le mase la mak ba haru do ngole awu fik. Ole kuranga fo ile ku mai fik ku se fu. E fant umbe le world rugby. Pe on melena mo we sa mo ya sola. Ha sola tu se fu du sa mo so se meta mi loye. Se se fi va le ngo fo fu e hotel. Va ngale alung mi fe lung na pi. Ai ole tu langa na vai fa no no. Ye le fa ku karusanga le ye la u. Ai oso fa ile nga. La era sa ngola nga fai donga le fai mai yo so le kafe fe di a le ya la le si si o solo yo stui la ko yo fai mai stui la mala fai mai fo ya o o fa ma ke lo ko yo ta umma kwa ka ya ho ya fa ta ta nonga ne pina mo wa kala ai se pa ya la fa fanga ta te proclama tu manu ai le tu longo

Ie, wha malu lua tu lea tunu o ia anō lea sa I stato wala au lea se tasi o iso fia fia lawa. Ie, wha whonga tato tautua o lea wa whaa I mai sunga ia lui to ala. Ia, lana ono suta la o le mempale lua o lua ono lua o lua fitu. Lua o lua fitu, lua o lua valu o la pule lea uso faftai. Ai, o le tato upo, o le tato proklama tu manu ai le tu lungo lungo. E fasia le ngata ai pula pula o na mata. E fasia le ngata ai pula pula o na mata. Ma tua fisa moe mai was e se tato watu nu. Mai ia nisi. O le upu le fatau se tangata fuilele se fainga wo. E wa mafana mafana le toyanga leanga iai e pe wa e hatu e faise si a wo e fe mai le mau o le tatu programa o le ngata o se vaenga fule le taire po le ata unga e ta wale a tunga a inga e sa wale ngata te le la fo ina I fatungo fata fa mai ia e Kokolo ale ngata, ia pereemu, ea lua lembu ale ngata, ayata mai. Ile mai tau atu la e fasi ale ngata e pula pula o na mata. Ia fapea ai ale, le tangata lea ua wangaleanga isia na uolea. E valea, aile ilua, ole mea kongu ale ka ole fasi pula, Fai mo ia a o lai pupula ku ana mata. Ia pe se fai nga wo se fai taita inga fo ilele. Kusa elele ia isi mafutanga e ke ia u waka maanga wako alo waru ulaka uo mananga kopa u maave maka meki la elele ni mea nga kakele o. A ole mea fo ilele. Ole nga mao make aya eko efiko iku kuwa masisi nga uo nga fai. Ke ia waere via lantsa o ia I nga koe kusale fai pupula I o ruma. Ia ai lunga kupu ia oe ma amu ia kaua. Ai ole pese rea la kwanya fapikoa kulava. Ia mo sia usole ena tutongi mai ananei ia lana membership. Ia nela avifo na ia Nico Purchase. E nei faisine mamao o no fanga o la la isi usolea. A umala dadu pese lea. Ia ona soso o tua ido lea. Ia malea fo ia. Tatu flashback tau lunga ili tatu talotalonga male tatu kuala mo oe. Ia pese ni tamaitae ia o Valerie Siaki. A matau dia li tulanga matau tia yus fa inga leo leo leo halu temine. Mawa mala tau fu I longa me tau pese sa mo sore. O le au whakai kaipo a whemo e lau kenge o a whu ngore kenge. A le au wai ua mawa mainga I kenge e whako ape pese na nafi. Ia manisi ala au wari I fu I e mawa runga whutu na. O le singa pese mai, pese mai pese loku sona re e sa u. Io e se I kausu e kwa wana salo tae hao. Tae hao te le te ime tonu I tula ma shulua se pa e tonu. O la alua kore kakao risi nga, ia mala kou pese. Ae waila risi huso nga, pese kou kuri makangi, aleluya. So le, ale sa upoe nga, le auspa inga lau isa. O la sa hui, e feroro langa I tenge I e kou rua I e I pese fale nga. O pe pese ala kou I e pese fale la lo langine. O e se seur mele, se ro kakao pese ni kaulambua ni pese e kaulanga ni. O le sa hui risi ole. Or au mau wale o swa inga, ai sawe. Whamai tu mai tae o Valerie Siaki. I ole hase si meke koe ngofu fwere si wa mailo. Ole hase o faleile le me, ole hase o le tupu.

0: manor tui fua Samoa. Oe mo biasa rate lele yela fua yau se leni mo ainga ma wo I Samoa Manusina. JT Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Wave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le onopi numero 5 Smith Road, Goodna. Pe wala au mai le telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o seki ale rate mato JT Finance so swani mo
1: station sponsor
2: Ia unau tau whafunga mai le tatu sponsor mtau tia na whamana tatu Samoa. Ia le tatu le sitala whamana mole lo fia mna o mia lawa lau soswani. Ia mo le si fo I tau sanga atua mo aso fitu alwa yaso. Ole vangal koala mo oele nei tai au. E isi to ino le matonu. Ia e mau te vaai alo mako so solalo. O to ino le ne. O lana ngaruenga o le avena o tino oti o tangata si tulou. I le tulua po maau I Samoa. O ngō ko ingo si ho. E ina se tasi maliu. Ia o asora kailo pento. Au te mine ai longa uto e mbawo se tangata peyo sio. E alu le poe ave tino maliu. Vo e o tangata I lato ain. Famatala lo sio. E o umma isi maliu. Aore maliu le ngalo e ave le atu ale pata se tulo. Paunga o maliu e o marivala au le ngalo. Alu atu tava le maliu na o siwo lava ma le maliu. O atu nai lauri, whaalonga kusio wa paki paka mai kuale. Le mele tatia mele puso. E a kope lo sali o siyo, alu kawan. Wango siyo, wale koe pa o masemea. O atu ali paka. Koe paki paka mai fo le tio o le puso koe kope nisi kakalo siko inga o kono le mafa a se e mai lo ilalo ma le puso pe lua mika me nga kuol kawal ma liu ma le sawo siko inga si o eva ai po ferme le wapa u le puso e sawo siko inga nga o le puso kira ya awa le isi oki kuro markamalo Tore, apa yang saya mikir di sini? Kau saya buka mai, yang ada fengen buat aku kongi pada mai mereka wainga orang kau apa kau? Apa yang saya mikir kau kau wainga? Yang saya sih kau yo, wakil isio wala aku mai reku, oleh fakku mai lalu risiko reka dia, apa felisi dah keling? Ya, oh mewah oh. O fiwe popo fa ku kava no li kinga no manga va yadwa. Ki ore nga. Ele ikare iku no ko ai nga ikare am kava ni sori. Mo fiwe ri si o ikore va ku fa ku kava na yadwa. Ki ore nga. Eh ka fiwe o ni nga lo sa mo ta to pul kala mo ta ya o ma ri sfulu lo la mo ta to pul kala ma si si nga mo ta si nga si. Mo fi se vanu e fa ta ta no sta si to ma li o le tinu. Ya o la u fa lo mai o le ya. Wa fu de fe ngol ta to o ta to fi to kens. Ya mo ni si la va va nga me se mo le vanu a veni o lo fa nga si o se ta fo ke lo pe. Ya wo ma o pa nga ni te mi. Ya ma kin fa le yo va va ta to man tu e fa sa fe me ik. So le. Fe mai. And fanya elo foi lo twawe. Oh wa. Sia sia o ke so dis o ke so o yai. And let the fab la vetu la fai fu fu nga sia ai. I let them you were vita to se ta to filo ai. Ya Iliasio ta ya o le lo foi le tua. Ya foi me to gola. Ya ma so ma to la ta tua. Fai fai mali le as foi le me. O le aso tupu o le aso. Fio fio mai tato e o fa alu tupe I le shopping center.